kina kandola. Tukor pa, hey, tukor pa, tulgo lang, tukor mo na ba? Panayaral, ano panayaral? Karang kalam, lorang aligo. Australia, pita ko, kulma. Kandola, kina kandola. Tukor pa, hey, tukor pa, mola na ba? Panayaral, ya po panayaral, ya po panayaral. Karang kalam, lorang aligo.

0: tuan jawal lo ka 3 o'clock milmit pa
1: ngara chani ngar piju yo ngara rulak kama dola dao te aku mata mata first ngai dola establish dola nya mata mata nya ka dola nanga na purundi na naya gora ka mari nanga na purungu dola wanga nya dola nya mata mata nya ka ngurungu nya work through na wala dola out station mata mata ngura ka ya kunya ngai dola ngai bal kyang na purundi na nya gora ka ngar piji ngura ngara ya ku dara ya gora adola ngara wanga ya gora adola ngai wanga nyanguni main mabuk mak tiro bungang nga ku gori dola dao tola gori ring dao ya ku ngoni ngai first established tola air station mata mata ka dela dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM
2: purmon ma kedah

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana ka ngaraya korwa ngati pungkan kan mo, ka numa korang ama yor ngaraya

0: Kanexta tao nam piamark tao dawe angeda kamarang togala kama mulogoyo nga kuela chongo da dawe yaka bitcha kongo yo da dawe numangero ni malang tonani da bitcha tao ya ma
1: yo para ya kumulogo kaleven kopingara ka papuruin ara gara ora tauin ara tu dola karaman ni pue ka ngatile pue muni bir baman wala la ngoro nangal mere pala pal mere kokko ngal ngir nam
2: wala ngo ne ngokko nam
1: kokko ngal wala nganya dori ngor makkar ngor ngara ngor kokko ngal jawara ngai puttura ngai tala ngai mak karena ngal wa rip punwanga island runno undeli mada kumur do in minna na minan mada nawin attilin mada na na min attilin mada na na min kumur do in minan mada undeli mak karung wanga palang ngai wanga nan ngatilin wei panang undina ni dual marichi picara ngai nan ngatilin angai nan ngwangan ngir kiam ping ora ara dual marichin pararingo kukku ngal ngarai ping ora ngala pal mire kukku ngal ngara pala ngara marichin nan dua ngara makkar ding king nung ngwanga
2: ne
1: katunga ngai nguni mada ingan ngatilin ka baba mire ngun nan ngir kom nevi marichin mire mada kan baba mire ngun nan ngir kom kangai ngatilin Tirong ay karwang ana yung ningir kaya dano kalangat tele walja. Kamuluk korgolang miram. Ngay bapa miringoy ngay yaut turo. Andi miringoy. Palang ay duyo tunyo ni wangan ko ama. Halibalan na haliguay manitura ko dono pa yamun na alapal miriwal piliwalang aray kuko ng alam.
2: Ngay.
1: Raw lil palang alit kumarikim.
3: Kangala
1: pal miri jamalang undi ni na dengan undi ling urupan nyik nyik karit jambal newingan undi dara na ingu murung uri jangara ingkan dara na ingan ukala ngala pal galawa miring wala miwong galam
2: iya wa
1: kan wanda marici marici nyuku yuku miring uri miwong konyo wirting wanda kan marici marici nsbayam Kanan ngunan ukal ngundi kumurung ujang aran Bawa miring wala lang halapalam Dinan ngang ngundi lewang ngur Miwong yakum Yo
2: Pala nal pedan bing ngumra kari yun minam
1: Kari urang ngay ngay ngir Ngay ngir tu ngadi miring unay Naywi na ngatili na Marcin na mada liu Urali palipay na Waik turali yur ngay Naywi Manday ngir Tsaka ka ngatili Lipa-lipay na way turo. Marikin bala mada na ngala ngayon. Na ngala mada ngayon ni naran ang gurtan. Ngaulol na mada na ngala ngayon din. Hindi tinan ngayon ngaulol na bala ngayon wanganan. Why? Na nguna nga ma. Pichar ngayon wangan ngayon ngir. Ngayon ngayon na ngadi. Miring ngayon ngatiling. Na nguna naran. Ngayon pichar. Tunga ngali. Pichar ngayon.
2: Kayol ko ba na waraw ma?
1: Waraw chang unikan gumurong urtaran miyong kalam.
2: Eh?
1: Unin waraw chanan mo. Miyong kalam unik gumurong urtaran. Ka ngay wala lang kan warnay marichin marichin nan ngay miyong kong ngay witi.
4: Gin.
1: Warnay nan ngay marichin marichin.
2: Leo, yan ang madam.
1: Amadai marikina nuni adi manji marikina liu yura murun dawat tura madawa ngan nangal pala wala jabi ujanda no janda yura gumur yura malamiram
2: ne
1: janda bi ai jabarun barbam dawara dawat tura nan ngumari miram nan ngir kun pala ngai ngadi miring un bawa apa yura wa nal cer wala ngara ku tu dali tu in bicara mecin ngai ngadi miring un ngatelin mangana mecin ngai narung jalakka wala ngara ku tau nguru wala ngara ku na makkar do at mang na ngur ni mara ku yu tu ngok ko ngal dipung kar ngurun marak utol lak karam.
2: Eh?
1: Bicara ngai wangan ngatiling, palangai bingung ya neving. Miung jadawat dura palangai bicara, tuale ngai rakurum gajirik kai ngai rakumak karung kungal kangalam. Palangara ngai gukung ala dipung ya. Kanara ngai neving ngai tobing ringuni. Na palangnya kuai. Kundir na wala nan but tar kundir na.
2: Uyul noy.
1: Ay to na ran kundir na ay to ray pirin maram. Kundir ang ora. Ngirik tuin. But tar wala nga nga nga na war pam to ralika ne wir kung tar war pam to rarada irum. Ngay mi wong doangan. Plinan ukalang ni gumurong or. Parang iwang nga nga ngirik chayom. Tia lang ara. Atun yang arah karungi rapalan unda narto mak karwang angupan hari pingon dakum. Atun yang arah karungi ramarici apa yang unda narto bulu rungi picar ngaya ngirca. Parang ngaya ngaywan dan ngaytar wanan madang ngaytar min ngari panji pala putura. Putura mada. Kana wing rati alam. Wanah tuala. Nah, engkau kau patung bola island ya aku menilikan paman nenan arah aku ya apa miringo nyuka.
2: Wah.
1: Arah pada arah aku ya apa miringo roda walangu menilikan nenan. Do ramadanan ngom. Wah, bulu kuman. Tuh orang alimari jangan bingung. Hebi. Angai marit jangan yang udah dipina walam nyukain. Tuai miring oleh carangan nenan menilai. Tipe na orang hewan nganan. Wei, apa? Apa bicara ngai?
3: Kuit.
1: Wei, unni muka unni wangan. Nguru muluk koro. Unni makar ngur jangan ngan. Apa miring oleh carangan nenan muluk koro wangam. Koro tomrio balanyam. Ailan unni ngai ngan nenan ngarak kunya apa miring om. Juru ngai nguru dah walang ngaraku ni, barang ngai wang ngan, wai. Tuah alik kamar, tuah alik kamar cin bing or. Nai wilik calang udah mar inditin. Nai wilik wang ngai nguru wang ngur. Barang ngai wang nganan. Ayuh main mak, nmar aku do urdi ala. Angarai ngamar cin balain, bicara ngai deep, nai tuah ngan tu nyeran cuyun walang balain marin. Dalam putu kebiak pun beli bunda min bicara ngai wangan beli ngai ngoi nain ngai nanukala
2: brush ya mina
1: upset na beli ngai na ngalayu dia apa miring undanan ngoyu koyu koyu miring undan nyu kai cangat tilit nan muluk kurgolang merah dalik urunan ngodo irum
2: halangai
1: bing orang yuni waru yuran nan ngon waru indo irum nyu kau na halangai waru yura ka ngurung ngai nan ngoni nan mada lambupan bir madara madagway madading kan batter wangga punung alja lukkan aj mada bala maricinan mari miram ai tip na jangurung o mirian daruk wangga ju ngai micin mangkan ja bala wangga mana pan miran babukku mona inan
2: ya kai
1: ya win ngai nyiran ngai walalang
2: ya
1: nyiran ai walalang ju yero tip na jam. Yuru turik tangai yu yang hangan miung jam nara mengura highway nam nakap na wala uni nevin gonglup tura wala bukulup nam ayang uni turik na wala lai nyirai jamak karu indur parangal merkap miri
2: gara merkap
1: bilin turik tangai uni dur parangal jawala lai wala jawar pam nali yuram nakuit nam unya unya yuram mutti gai nah traveling na
2: benam kana ni ten lightning do boy ni
1: ngan uni ten uni ngan ni na ngar ko yuk ko yuk ko miringon nyumo koni na garar tangala de nan
2: eh
1: awandi na na wai do ni wala de tan gunara irja akko ngali mara mi appa bicar ngai nan nyu kai ngatte leo awandi na mar da ngatte li pat na mar da ngal nganya de nan Koyok bicara ngai nan koyok kain nan wat dia. But marang alarungi nan walang kangutan marang ala madanganya di na ingutan marang ala mandai apa miring koy madain. Utta utan marangala utan marangala pinguring ay nguni wanga ngur winya uram
2: eh
1: palang ay ngunala na ngura wanga ngur na ngura ay kaninan matira nan nguni nan daran runo or
2: eh
1: matira nan ukandaran nan ngur di ko binguring ay ngurung makar ngur wanga ngur winya uram ngurum mulukur ngur kurut tumri ngur wanga ngur palang ay winya uram marang bajaw minan mada tuai miring undan ngur angai di palan ripula makar luang al mada marikin.
2: Iu lan ko tuai mingum.
1: Angai di rip dan ko tuai miringum. Marikin mada. Para mada kan mati rang wala nirnan. Muni lin mada. Muni ngarak ko muni muni ngarak ko ya wim. Kurung ngarak ko ya lu ngarak ko mada angkalam. Malabung aja mada di tuin mada malang nangaran. Aku ni ngarak kuyal lu.
2: Ya.
1: Pingu ngarak kuguruk kuri jam. Ini ngura. Ayun ding ngarak kuguruk kuri mandang atile kanyuka walam. Amandang uning aja gong tuh marang aldit tengang utan marang ngain dit kalian lain ngurung ngaran malang turum. Atual nu malang tahu ngurung ngaran indah nukal tuala tambul el ngatile walam mandang kanyuka walam. Uning makang amain tuala yo balanya tahu markap mir walam. Yo ngurung radio. Unin makangamay. Di ala birichi mi ngara kadwalwa ngay. Ayoyo, chujuj na.
3: Now we enterprises. Ngara Justin Gauricha. Abuturuchu ndi makadi ala 88.9 FM. Yolmo Radio. Kalewin ko.

Ngone di mar mak numalang tau dau show listeners ku request ngarakung. Kamar mak ngone menyemakan meren manikai. Nemu kang ngaralika nirpan ya malam manikai jadda babalamir yulngo artist na around Australia. Merkan matuka wangai ngo all summer ngetir nganaro makar gu manikai gu malah. Kadonya ngartu kapala idin daul mariki. Nali ngole kalera ya lautir limurong. Wangai ngai ngurung ngun fek. Nali ngole kabicha de limurong lera. Poor oral hygiene do. Ngoni din mayale bae ngole kayu ngo man makum jaga nan ngoy ngai lera o. Yaka ngai ngole ke lera rurgo yun me biak lingo. O zurara ngorongai to ngoni finish. Yabalanya. Number two. Aging na lemur marichi. Urong yun na lemur kabalan growing old na ngay tungo ni balanya marichi sign malamilkom lemurongal. Ngorong yun derom do. Gikina yan. Kawangan ja flossing do kalera uripun balanya rin uli rawakom na kun mak yakatu kamiritir taro amir bichan di yedi baki turga bichan waka ja amongst jamar kule wal ja yakamiritiki toothpaste brush lwalangal yindi amount nirpul wal tuka na we watching merilera yakakin na kun dangang mir forcing wala nya pek bala wala nya ka nambal gango 8 limurungal kabiak kwe ngayan benguni Rambangi same amount of toothpaste limurung rambangi and be safe yakka. Jamar kulu nguni yakka manjmak kus they are just growing bodies mala wala lang dungu ni balanya wangkai nguyam ngayat pa mo lanya ngu jamar kulu wala lang. Ya balanya ngakun too much nguni wala lang nguni because nguni mirikin anyway. Wangkai ja nali limur lika liraya lotir. Ngaya ngay nguni nali limur lika luka mala. Darwa wika nguni ngulika kulungir tenen most of what we eat. Ka second smoking ngarali dwali yai kur meritre lerao lingo darwa meritir buchin ngole ka golngir ka numa nyamaringi already dau numa le kamaram ngarali jama mere ngun mala na ngai ngoni buchin mala ka ngorngi din ngoni ngole ka nga jangai butalakum wanganya illness riri ngai ngole wri punna kon ngoni yolngo nale ngai to ka rerekton wo miritin ngoni na ngai to ka taking Riri una no kalangau ngurungi ngai na kun ngole ka wangan jaya la tire lera lingo medication medicine ngai ka daluka pala ngole mu man mak lera ya wacim go ya balanya ka wri pun patient mala ngoni ka chemotherapy maram dia krom go kam ngoni ka ngutan kansa mulukur ngur jinawa wodun gor ngur Ngurungi le wakai ngun yalau tira lera yol ngolingo treatment ngai ka ngunye maram. Ngunye ngai dal, ngunye ngai le affecting. Kabulo certain types mirikin mala nakon ngirp miriw mala especially ka high blood pressure miriw mala yolongo. Ngai to ngunye ngurungi di mala mirikin to kikena ka yol ngu yalau kum. So doli di mala ngunye effect ngara yako yang al ngurung ngunye malang. Kadonja ngara tu yako yam. Ngaya ngay malaga drinks that cause yellow teeth. Number one yang ngay, tea. Kulibadol tea, especially black tea. Tenen mir ngay ngone. Tenen jadol brown ka yellow minty substance. Tewe bala nyan ngay leka ngone kul ngiri jinawa matjar ngur. Ngone leka kudu matjar yung ngayat pam. Yur murnuk takay jang ngay ngone ngunto takay birkayun ya. Jinawa ngone di matjar ngur ngur leka kul ngir wo tarpa ngur. Ugalangan ngay dar pabak. Ngurungi din ngunye ng limur ngole lera nyo rawak dir because limur lika drinking tea. Wangan siya. Soft drinks, cola, ka sports drink. Malawang kain ngun, maringi numa, soft drinks kun dawo, yan dual kam. Juit meritir kaya ay kun limurong. Lollies, sweets mala, same dawo na kun soft drink ko. Red ga white wine, also marang diak rambangi similab, But kang gawiri po daw to soft drinks kalmala. Curry doal nguni. Chicken curry to batan, unangula. Ka other sauce mala. Nguni to ka marapan. Ngaya ngay lalmala luka na raw. Kun soy sauce, vinegar, tomato sauce. Yabala niya. Ka room din doal din lingo. Doal di powder o sauce mala lika doal na kun jama out of manchara. Ka yaka different nguni din to tea. Lingo tea is also manchara. Yithal. Yo, fruit juice mala, wangan ja. If nongor lira meritir water, fruit juice mala, nakun kodi yulka wangan ngumala drink specially, piak walal goyang ikam, most drink limurungulika luka,
ngoni din mala made from borum, apple, orange, pina mala. So therefore, ngoni di borum mala ngole kangutan darpangur. So they are part of the manchar and the darpa. That's why ngoni din ya kun tenen yang ngole kakulungir. Ngoni li din manchar ngur, leaves ngur mala. Kadarpangur ngoni kalangan ngay darpa na bak. Ito, warap ngay kadal relighting mala. Walangin galwalal. Dao. Diyangin din mo ni Rom din malalim mo rung ulit kalira niya lao tira. Doon din malang urungo dao ngara kurupar. Kadanya tura kamanika yun malang atil niripan.

munu ñu makal nga kol Benji and the Ballers, native of the land and sea manikayako ka after that what about the mamarenge so I don't have to tell anyway continue kadonya dawo balaide munu ngoro ngal kala kangal dawo nale le murong le kalera yala utir kadbonja ngara tuma ji yakko em namalang how numa to ka looking after namalang lera marka to ka ngayala triaka ba marka numa to ka keep it white pichana balang ara yakya Welcome, yakka kanyer warrior kikina washing me after nani to looka lingo duale morong yakko dental anaimo le morong dal jinawan ngayinguna kikina ngul makuni din nakul ngay likang ngun yang gien ngura after le morong la nanyang nyang dun for certain time worse kuman mongon ni tunungoy ni balanya rinja lira week to bichan pat le morong yakka maringi manymak ja dao nito kanartam nungoy ni lira between half an hour to 1 hour. Yakan tungula natyan. Because, para kay kaon ni week ngura. Two things to try remember. Tiya kini nyo romgo. Kapung lukturo ka lubulubo yurubiak after anything nito na luka. Meritirin uli diyang ngayin nyo romdo kung kayo nung ulira. Number two, nga aldual durarang uli murungal. Ripun kung kayo namire. Pili ka na yan ngay dual, turwara uli murungal ang ako kung kayo naraw romgo. Bala nyo raw na kundiya kiri nguni. Malaka nga ito ka nguna gikin alim mo rin sa itlira. Yakat ngulan nali ngayatam. Yabi dyan. Plus ka ito ka nyo kung kayo ngulong iti. Dalkum. Naturally. Iyo. Kawang aja daw nga rin malang doya ko yam. Maringi duma sugar free lali mala. Undi nguli ka nyang nyang dun limur after when you eat something. Yaka limur to merit rin ngulok kiri. Mari walk miri ilka. Pili mouse sugar free gum mala. Yait kuri. Heawda nguni nguli ka gulungi jinawa lali ngul mala. Nguni walal nguli ka sugar free gum jama. Nguni di nguni nguli military ja dangerous trito. Limur to da kailu ka walal maki nguni di mala. Lali. Pati yaka limur merengi nguni walal already juka mbro ka jam. Kapu manymak ja ka safe ja. So dropping drinks like soda mala is not just helping you with your lira cleaning though. It also helps you lose weight. Yebalanya then nungo lira also. Darwa lira pui products mala kajalim. Maringi numa. Yor, manymak kumun matuka mariti ka guyanga ka nama na manymak bakio nungo lira o. There may be other people who use different products for purpose ko. Ay wari nga maringi warawap na lumuli ka sharing mo lira pui ya mala paiskal mo yaka brush ya. So, matumijita ka birka mito ya ngaraku da ka ngarali ka diyang feel comfortable o lira pui ngaraku soft, hard, or medium. Ni balanya. Purpose ko malangon ni balanya raw. Ito maringit tira. Natin niya nung olira type. Nanili take medicine. Treatment, product, washing olira. Ka, tuwal malangon ni tiri lira pa yung arakan na ngal mala products. Limbulong olira ka, wangay niya meritiri ya ba kika maraman bayangon. Common ya, toothpaste ka toothbrush. Ka, number two, limbulong olira ka bayangon meritiri ba ki. Multi-care whitening, mouthwash, duan ya. Ngay to ka water kum rinsing do rom do dito yan lobo lobo yun 3 times action ngay do al ka malatyo kum do ka bungan bao kum fresh kum ka killing ngay to ka bad breath germs also to ka water kum lira by removing stain ga protect ngay to ka from yala lang umbiri ngay na ngay to yakamar ka pokorong yun ng stain yan bi bityan nga dalayak matiyan birka yun ka number 3 also lumuli ka bango baki teeth whitening kit strip tungole ka wanga nya ko kayon ngoni ring ngoni tatken ngang ngoni instruction numa lang reading numa wanga nya ngai ngoni removes paman ngoni na 14 years puna stain mala so dual 3 mala main ngala kanangal numa lang dao tuli numa lang katru ja dao about lira I hope ngara matin numa lang binga binga marangal dia ngi dia dao lian numa lang mala marakan numa tokaja ka numa lang ngoni numa lira man makum ngara muka ripo ya last ngart ma dunir pan manikai Manikayako Freedom by Moya Power and Aichi Roach.

0: Yo, Randacan. Doonji. Yung radio.
1: Yo, they dao. You're up to register jam. I go down around Homeland School. Ngate gurnam. Missing you kurnindan. Dirang. Burpa. Oye bin ngay kadi king man munga. Pumay kur ngata bigi-bigi. Pulay kur man maram. Yul mga ngata man makyaka. Tiang kalangan na berikutnaang. Canda ikur udik yun. Biye. Nyang rai ikur nyangkun bigi-bigi. Mundan di ngata unan ngaligwa nan libi. Mundan di ngata ngur yul mga ngatil. Mundan di ngata yul mga ngunan ngayikwa nan yaka juga mirin ringit di ngate. Ayaka cukur mirin yul mga. Tuno pangata ngamakur kawal nga undan di ngata undan iguanan ngatil ngalapal miri yang kurun pulo wanga ikur puma tiangga bigi-bigi wanga ikur puma mayangkum kadapangai ngutan ikur wanga darpa different na mengro kabuma ikur no baru kalai darpanya kabulo ikur ngata puma rakai na salpura ikur ngutan kabuma ikur rakai na pilih kosing bigi-bigi kakada bangai natir ngalim ruko wangau jaka natir ngalim ruko ni hanemus na nam ubo malim ruko nakangur tukar kor o kungkai unaur pilih wangai kur change ngalim rung ringin di kur animals na malam animals tu kur pung malim rung pukmak wanga yo ulan di kur nam unan di wanga lakarang kungkai unamirol marangai ruko kungkai unamiri unan di kungkai unwanga angayam balk ngalim rung wanaka ngayam balk penyenangan aku nindat ko tiyo ini wanaka ngayam balk penyenangan aku tatap ko tiyo ini utirang ko urakai ko nakun diang langan apuri kuru wanga unan di marangayam balk malany pokmak demit piyo kapumanduai kur ngayam balk kaunan nyang unbuar atta yul ngawanya pikibikina akadabangannya boleh kur bapi puma tawar inram bapi bukmak na ngai bapi kentato karkman mulkro binguli markin labu mane kur bapi janda te imadang killing waro me animals na ring in the three officers nakon karabanga pige pige kentat puma ekur animals unan ngai ulang dur anangal ngalemur anangal urulangatil ngalapal miri nyang tu namiru wain ngai nyang tu namiru wain ngai undan nanukung undan ngai ulang undi pala ngai balkul kapul til tamruk ngal kapul nyang tu namiru ngai ulang dun alimurung wongka nyang ikalang ngai nyang tu namiru ulang dun yo yan undan ngata ngai calang bili tali ka libing ngata undan ngai kabalan dan nyawikam ka yul ngunya ka ridik tu namiru indi syuga merira utamano la lirin duit kami kor, ya na lirah lirik kun bekor, makin gua manu lirano, bila nanti yang ngata LT, ya kakan lirik kun ringan yang ngaya ngaya malang ngonan yul ngalang ngaya ngaya, juga bayang ngonan ngo, ngata ngonan di bus dah kaya bayang ngon juga, ka straight ngata life lokan ngonan, wal nga, ya yul ngonya kan bayang lirik tu ringan di malang ngata, ngata, ngonan yang ngata alemurung fresh yang ngaya ulang don, bila jarak nala marit yang ngata na yut yang ngata. Ya kang ulit mo meron na, yung kuna dark man na, o afternoon yung marit niyo kayong ngarto na ngata. Pagkira ka din yung ngati lay, rukun na kan yung walangan din ang ringin di fresh to ngata. Pwede nga lay, gurubo marung ngata, bigi-bigi na. Kada bang eh, kabulo, wain na malang yung gurubo ma, tiyandang, ulan na yung malang bapi. Yung kuna mirin ngay bapi, ang yung kuna mirin, kentar to bumay gurubo. Yo ngara da yumutin wanganya kurti ponga kurum rongro.
2: Yo ngara da jerol ga ngamen na makka ga yol ngora idio.

0: Yo, nami repop magiyon ngo.
1: Radio Nunumura, alika jama dyan lang ngor, alpa rice ngor, your 10 gajan jaya ko. First, kinabulukan, at kailang ngaya ko kanya idol, siriping ay kandaran, kada na dyan yung rice na, which is na yun akun, nabuliga. Point man jamo lang, akun centralic middle ka, na yung malawalang, ID jama, applying birth certificates, kaya everything na kun. Job, provider na pala na walang job fine, ganyan yung na kun na kun manit. Welcome rally Martiga. Looking for job ko na kun, ka everything na kun.
2: How do you feel about Jamal Janirung and Gator
1: there? Jamal na kun main mak, very important na kun always, araligan na kun. Jamal ngayon na kun, kada grow up ka na yun na kun, love na ko ka. Pero ngayon ako na po. Chama is my name ako. Life na pala niya.
2: Manmak, thank you very much, Tian.
1: Yo, Manmak, thank you.
3: Legend, legend.
0: Yo, thank you naman lang ko. Butter ito daw. Tambal yun ng radio ali.
4: Yo, ngare ko kada munuguro. From East Jenny Band, drama. We're at Kalkurinji Freedom Festival and you're listening to Yulong Radio. Taperk

mo yung ginmarag ko yung nga James Bayong diyalin ako ng makangama 88.9 FM diyal kaliwin ko ka stay tuned.

0: Hello, ngarai ako naipiri. Kumana, ngarai ko rawang ati pungkan kan ko. Kaya numay ko rin nga ma, you're my radio.
1: Kaya, korokora, padola, mabana marje.

0: You are now listening to Yolngu Radio on 88.9 FM in Darwin. Kasherina Palmerston Gahampdudu. Kabalanya.
1: Dwendiawalo, 8 p.m. Yolngu Almighty Ninan Wangangura. Ka jamar ko jawa longura namira
2: yo dan mi do bulunga ma biar maktao
3: lemin kona ba mana aru kana ne bunna na pulewa ina kuya pa kana rangila rangila pa ngat lewang yo
4: eh burum burum
3: tu dela ka wei na jingar par jarung ya ma wangal I'm going to go to the house. Pala ya rob tu nale. Kunda wana perlu pula opennya laru na. Pangaja kunda brown, opennya apa ni kaca cait. Pangaja tik memang aja. Irungu ni mending special mending perlu kunda mending. Yang mana perlu ni lelaka, nama ngucu miru pangaja kunda. Abi beri rabi kunda. Wapa ni nak perlu ni mana angkara berada kupai orang ni kupai virik tu nak berada. Jual kupai orang angkara ni kamar wapa ni orang ni pelakar ni orang ni. Nak kuna kam dalam moya ko. Minta urut ko chicken jama meru chicken ada lala jama. Kau ripya tak kamera pula mera pria mera jala orang ni apa man.
5: Felicity ya ko
3: tak. Felicity gaje kebi
5: ni
3: kono ekan Felicity ga Miss Ross yo Miss Ross teka yako pukubri amre mre teka mre ala ga na ga ala le weka na na pun gola le ka drink nang kapuna teka balanya na biskit na na nya ala na na ber flawa ko tuna balangu pidi pulu pulu nya wakin ngo ko tuna le ga pukume pun nya la le a drink ko kana kapo ni wala nya
4: dina
3: ko hai dina ba ganon ti ko ngi ka ko ngana pulung le kapo ana minya le an be pamat ja te ka ro ang pung kadir ti bung be aja la panon ne tao
4: Era pura verdade,
3: era. Apes que martin minha nem golongle, golongle maiengle. Pula te cambre, não martin minha. Ol martinha, um no cono pouco de golongle. Ah, ti tambele, na por nale. E pula de te bom de aco para cale, uma cale. Mas ana pro tambo martinha. Ngal martinha, vai na cono pouco para te levar nole.
5: OK. Em
3: na kon mana kon apa kon meter ni ana ko pok meter ah bejal beno le ai bella no na nam kon ngori ke berdi bella no na nam ngi ai bella na dal kar ko nya na le ma pa ma ya kan mo be ni beno be rangi pe ngi ya kan mo be ni pe tu ngat tu amar ki ber do ya ber ngal ya ber ngal daro ya mo ko daro
4: ni ti ngo ber ni ko
3: Ni, macam ni amal erap, amuran, amuran, amuran, rap.
5: Mam, tu mama tu orang lewong, macam.
3: Walala yang uli. Kebi ada jodoh malang orang rap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar rap. Angan ini apa pun gaya orang uli, repo. Gol, enak beri.
5: Yeah.
3: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko, ngal mo defesa sa Araben. Awal jin ka na le, kawang ka na na po na pravo to otten na luwan ik. Apa, berle? Tar, ran ka ngone kata na. Ka finish ta, Kangana pura le darana. Amar tinya na gawala na otril ti.
5: Yo.
3: Bulle otna le. Ano nga mura kar ti ta ka ba darana mo ka mata. Kuwarin mo nyan ano le pura ka na mer ya.
5: Oh.
3: Bulle na. Pete. Kuwarin mo nyan kang le. Pe nga le nga pal mrein pal ba pa ka. Kuwarin mo nyan le ka pura next day ka school nga na na mo nyan le. Ngara ko bian le po ka mer ti ta ka ngai. Pamal. Ngarin yung pinto doon dar po mo.
5: Mura pa rin mo ako. Yung tarain.
3: Bila lang ko yun. Ko yun nga. Wang ka yung miyak po nga niya. Ngunin miyak ko yun po na. No, no. Ito ya. Buko merti. Kaan na wala buko merti. Ngayon yung alka mati. Pero wuto na binara. Ngayon yun nga yan. Wapong mo dar po mo. Yung pinto la. Bait. Mamla. Tara pa mabinti ko na yaka akal nyo na. Bangay ni Juan kanya ngayon nga. Kaya ko, why? Na, na, Mari, yung na rimsabin, yung rimsabin. Nga na, for multi-grade ko niya. Dabi. Mari, yun yan. Ngayon, mati nga pa kayo nga dyan. Pero ganda dito, eh. Okay, he won. Bigyan na. Kabe, kamala. Ah, bigyan ang katawa. Ya, katawa ng budget po, ya. Hindi ko kayo. Nalbi ya. Nalbi tao.
5: Nalbi tao.
3: Nalbi tao.
6: When a disaster strikes, knowing what to do helps keep you safe. That's the sound of AusAlert, Australia's new emergency messaging system. AusAlert sends near instant alerts to compatible mobile devices during local and national disasters. As part of the national rollout, we'll be sending a test alert to your mobile device around 1:30 p.m. on Monday, the 27th of July. AusAlert helps keep you informed. Visit ausalert.gov.au. Authorised by the Australian Government, Canberra.
7: Yeah, wala, tuwal ngara, Dr. Jamie, ngara gang jama ads ngor ka numagangama yung radio tipongor nulongor irkalangor pirtimi kunyangara 88.9 FM.

ngara tomi selandu magangama mlingin bi podiya kumukumuk rapama murunga dipri magangama yolong radio

0: Yung aranya ko yung aranga, kanga may numaka yung radio.
1: Muriyan ka po kutul siya, warang armiri. Talri yung wain bungal. Talpak tuin. Palagan di nerol, lagarin, kumuloro nerol. Kapo yung kurmaran bomdir. Wolpool, narkal yun. Bonyar panjil tabulongal molmol nerol paini ngarain broko imriaol najalal mriang lokongol balomba uitto maranyalawan baran baran angaraj pire turme turme rakwane kuriota dalpa magorena karakulolololololo daler tabulongal kapu wain bungal Changin ngarain diri ur wadoto maloro-loro biya mario wirpandai mondol yo janbiro angai. Yakani ngarain waku malka uruk merangunji. Kwerji-werji oyo, naba-naba oyo, madade oyo, gau mala oyo. Ngarain jenungo daliri uin wain bungal. Manarwal min mangari awartun burungari. Kunangin in mada daliri uin wawarik

0: Yo, ngare aku William Gumpula. Tu ala buru de break break no. Ada ada tu yaurik nama Anton. Ne ya aku lan.
1: Yo, ngare aku ga di luar unumura.
2: Yo, ngare aku Joram Lesi.
3: Yo, ngare aku Lester Gruwi.
0: Ay, yaurik. Ne artu nama Anton ga nalten nama lega dia lakun. Kra chaman nama lega unumura aku lakun tau.
1: Yo, ngare ngaran jual subuh biasa jual birik birik mur, ka aktif ringan lagi orang ni, ka nabi building better community, ka helping at lagi orang ni malah naik kumala, nalcan do jamal jual club tu.
2: Yo ngaran yang ka aktif ring jamah, ka karim malah ka jamah unda kali, ka naik malah barbecue malah ka jamah jamah bricks malah ka mertun ka.
3: Yo, orang ka jual activity work tun brick brick name mala designing mala ka shirt nail little vegetable little main makngatta ka ngatta mala mukal providing balai vegetable little barbecue ka long mang yolo long yolo tumring mala ka yo
0: ka na looking forward maka this week Friday ja in the vegetable start
2: eh looking forward limur ka book mag tepong brick brick nga dal yung mga matinin na talon ko ka pamat na nakon do vegetable kada bookmark na mga excited tiya tayo na kon Friday ko ka Saturday ko
4: yo bookmark na mire you're listening to your mga radio they are brick brick 88.9 FM
5: you are listening to Yungul Radio 88.9 in Ramanginning.

0: Yo, walam dango, 4 AM na.
1: Yo, ngara niya ko, hango, ayaw ko kuda ngara, era ringo, ora-ora ngara, papurun, may mingundara ko, kumat, ngari mingundara ko, tatoy, kawako mingundara ko, karpo. Nga man naman ka, yung uwe reyo, tiyara, irkala, kayo, lingon.

0: You're listening to Yolngu Radio, Melingin B.
1: Hello. Ngaraya ko naipiri. Kumana. Ngaraya ko rawa ngatipung kan kan mo. Ka numai ko rawa ngama Yolngu Radio,

Papel carpet and my panilla for the ma. Kampan and kela ang aluwa. Nena ka, neniwang ka. Nang may pinang maeme pa. Papel puwe and my panilla for the ma. Kampan and kela ang aluwa. Nena ka, neniwang ka. No may pinang maeme pa. Amang pala eme pa ninyo kwarta nga. Kampanil kena ang aluwa. Tamkin.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Tawin ngay kanon nila kangal, mama, ano ka lang ako eh, ka, mama, yako, milpo na nga yako, kamala yuto yan mara ngundi, ngay kantawin nila kangal, yuto yan mara, nirpa mara ni mara eh, kangati wang angor, wala min makan wang ngundi nyan,
2: rari
1: pambit wal kanin nan, nati kamari, kawin pumala kanaipi, Amma kabulong amma wipu di bala milpu na yako ka julibing mo kanya dali ako ni daw niya kalakam julibing do marakalangan ko ni marawin niya ibing mo rade bambit mo
2: kabalan
1: larong al na marakan ngati o mario marayin han single machin marakan ko bala niya walo na kung ngayle ni kurmo na mit na walo ngayle mit na warakan jamala dinganan butu na mir warakan dinganan na pita na walo Kalau jalan ni macam mana? Kalau macam malabun dan macam mana? Kalau perpu muka malan nawarakan, malan aku nawenya murah. Paru pun dan wali macam mana? Jekong, mana yang apa? Yo, malan yang akan tahu nak kalau ni ke marin nanu kalau ngaya aku ilpa, madalah rongal jadi ilpa.
2: Okay, goyan.
1: Kalau marin nangat tu, madalah rongal. Lihat tu muka ngaya aku marah kaya wala, mati ngarak aku. Larong almadaw ni mandang sa punan na nyo ang ang jawan namin.
2: Muro kanyan,
1: madapunan na nyo.
2: Nan bala?
1: Mumbo na madang. Iwara nga o.
2: Maribig.
1: Kamaribig ko. Wala lang ko ngayon ni punan na nyo wala ka nilin. Wala lang almadaw ni. O nga jawal almadaw marakarichin bili wala almadaw niya yur. Kapulo na kung madaw niya wala almadaw. Wala lang. Nawe. Marangamatin. Kawal kor mana prepare beli mana kan merchin ni baru kor mana pika na YouTube mana kapunan walang kalau mana ingat dan walwal akan nama cincur apa kapalanya.
3: Hi, I'm Erica.
4: And I'm Pam.
3: And we're from Alice Springs Karma Radio.
4: And you're listening to
3: Yolngu Radio.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it.

0: o'clock na AM. Ngunit to, walo yun na karlay, bumayan. Pero do ka nga izawar turo, walo.
1: Yo, Bukmak. We are tento yoga hosting community update di pal kunyang ngalil. Numa meringgi, nguna we are tento jato, dalek yuna. Kajama mirumala, walal to lakaram, numalangalo. Na walang plans. Uni numa jal questioning go, wala lang Rio Tinto na munuko po'y mining activities po'y tuwa na numalang chance siya wang anaraw niya. Ngata free bookmark ko. When mak numadwar pa mariki, family ka friends. Wednesday o, 15th July o, day kunto event siya. 11 a.m. to 1 p.m. Nguna go po stonger. Kabala niya.
2: Yo bookmark, yol nga. Ngarang milkirinji, kangamay numaka 88.9 FM New Orleans Radio.